Ia fa pefa tua mo mel tatu proclame le nei tula o le aviavi. Ia e fa talo vatu. Ia le tatu talo fa mo ia I au au na tofia le tua. Ia ele ngate tu tonu nei atunu. A mi se fo iso tatu atunu bele o Zamoa. Ia fa talo vatu. Ia ia toto uma lava isunge fa fengaina mo la tau fali tua. Ia I so se fata fai tau langa I via. Yo ia e tatonu ia sa auto mawa se vaya sofia via. Ia on se vaya zo manuia mai le lofa male. Ngale le yo le tua yo fia lava fa pea ona fa vale le maluai ya la ufainga luenga tuto via le tua ya o tou o lupe fa lele ya sa fa pea ona tuina tu le tua e tala ina luna fina ngalo ya fa talo fa tu ya tou uma lava fia lava o tou mo mail ja tou pol klame ya e mumulia tu ono fango le ja tou ja lo va mo ya isu ngai fa fia ngai nga mo la tou fale tua ya la inga za le vi iso se fata fai tau langa ya ito tono ne ya tunua me se fo iso ja tou wa junu Belle o Zamoa. Ia fataru fatu fo ia la do uma vapea ona ona maua me tatou Paul Galame ele ngadja ito do no lo za ia mese fo ia o lungo lau telefoni o lau laptop ia mese o lau le tio fa a longo longo ia o le tatou Paul Galame nei o le talo fa fa mo vapea ona tu ina tu ilunga ia o le tatou you know langa ia ito do no nei atunu a mese fo iso tatou wa junu Belle o Zamoa ia fataru fatu fo ia la do uma vapea ona ona maua me tatou Paul Galame ele ngadja ito do no lo za ia mese fo ia o lungo lau telefoni o lau laptop ia mese o lau le tio fa a longo

Yeah, the time of office of Zalala, Neu, Afaton, Nay, Lay, July, Fa, Afaton, Lay, July, Fa, you would have to talk no, my voi, Yalitato, Proglame, Mazani, Ya Olovanga voi, Ya, Jangata, Fabia, Ya, Tama, Matina, Matu of a pair, and Fanta, Otolia, Juton, no more, Tangasengase, Elena for Ileo, Alu, Mafan, now my Lato, Uma, Vampere, Ona, Yai, Mafa, Gianga, Oletino, Ya, Ilene, Voi, Vajau, Ole, Soi, Vuanga, ah, Ya, Tetonu, of a lava, Emo, Melitato, Proglame, Ya, or Ses. Singai mau changa singa se elenga jailea yo tutu no malu ainga ya o fialavo e momel tato proclame o fiangai o mama fatianga ma yo litino ele nei vai jau o soifuanga ia ya ya ilanga le leyo le tua ya ya tutu umata mama tina ma tutua ya ya ya ile fa malo longa ya ile file mu ale jua ya tutu umalava ile nei ju lao le afiafi ya o fiangai ya fo mama fatianga ya o litino ma yo litino yo ya jaimie asiasi ma ya ile jua ile tutu soifua me so ma jowola ya la le mai olitino e tofa tofo ina ilo tato fa tu tua yo ina lo jango lava le vai ngolo tino te klea le upo le tua yo le isa ye lima sfu ma jolo alo na fai upo lima o na fa lava lava fo iwa malo lo wai i tato ya ma le sala mo javita e sala umal jolo ya lo na fai upo e fabo le fai upo e lima yo e o ya fo i na te fa malo loina i tato ya yo ele ngata vo ile o le yakobo lima ya tango te klale u bole jua ya matu u lo a o ile vai ngolo jino fa pe o na tinga tau ai ya e faia me uma ile fa tua tua matali tonu ile jua te klale u bole jua ya na e fa longo ina le ale swing o lo jino tali tonu ma fa tua tua a tali tonu ma fa tua tua ya e fa malo lo o ele tua te klale u bole jua ona tu ule ya yo lo fa tua tua e tali le tua yo manaunga mau mafatianga le nei vai tau o le soifuanga o fianga ye fo i mai o le tino ya fa pe fo i o nisi fo i o fa fi jauli wa le mafai wa le tali fo mai ya o totonu rao le aonga le nei o lo fa nga solo i le o lo fa pe ona la tapuni ana po le face five o le aonga ia to e tasil vai aso e malolo ia ono o to e tatala lea o le o le face six e uma la sosale ia sau nei tai au e tatala atu ila sosai ona tua le face six o le fa vai a o le matautia ia a ava pea o e fa fonga fonga mai le ne jula o le viavi fe angai o e mamai o fa fita uli o le tali fo mai o le pole halava le tu ainga fa fita uli mamai fe angai ma oi le telefo mai vala au le telefoni ya tango lunga le messenger ma tua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa e mese fo ile tina ya fa mua mua ngafa tango e ati lunga o lau Facebook page ia onga e tano le fafso tai e tango e vili va yai ya au oesa e maua ya le tato ilunga le talofa fa mua le pokalame liva puisini ya use tali ya ona e tango le fa matala yai ya le a unga o lo mai wa le talifo mai ya o ina e au mai ai le tali mo oe wa tele tu ainga mai fa pia tato ayo mai le tino ai le lo o isi tu ainga mai e mafua mai swafa e mafua mai fanua so o se tu ainga mai ya ai le lo tato le ave tato le fale mai fa mai fo mai wa kensa ya o le ale me o fatunga o ai le lo e mafua mai e yai le a e tatau o na sei ma ave ese ya ona e maua le o le o le malosi ya fa ingo fie yo le tua pe a e mala malama ile upua le tua a fa pe o fia ngai oi ma fa fita uli fa pe a wale tali fo mai ya fa fio tai le messenger pecha ma tua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa a mese foli tina ya fa mua mua ngafa ya o ina e au maya le tali mo oi a ya oi lava ila tau fa pe o na fa fonga fonga mai fia ngai ma mai ma fa fita uli le nei o langa le nei vai jau ya yai le anga le leyo le tua fa malo longa le tua ya ya ti o tau uma lava ile nei ju lao le fia fia tu lunga au te fa longo longo ji nga a o ma te kila u bale jua ya o lo ma fa fa wa ma lo si a au te ma fa fa o nai te mai au a te mai ai lava a a o ma na te kila fa le te talo wa ma wa le ma lo si o lo tino tanga te kila u a e ma lo si e tali le tua ilo fa tua tua ma lo tai tonu a ya this is our local radio station 89 3 to GLF. Your best name, Molly Jello Vanga Jato Porclame, Yalato Uma Vampere, Ona Vanta O Dolia, Ya Ito Tono Mao, Jamalawa, Messia Foya, Ayong Asengase, Ima Yolitino, Ilene Foy Vajau, Ole Soifuang.

Ya pesen nama moli fa jo jo ile jan jo walo fanga ya ila cho mo fa pe ona fa anja ojo le ya jo jo no ayo mo changa singa ze ya mese fo jo jo no malo jan jo wain a ya be ale ne jo la mol jo lo fanga jan jo pon glame ya ina yo manjo maju a va ya o nga ya nga fa tine dali nga fa ya mese fo jo ma tu tina fa ya o nga ya va mo mo nga fa ile nga ja ile ya ole susunga ya au tu funga yo sia o a yo sua ya fa ampea ona ya izamo ya ile I tuo matua faya unga ile tau mafainga fo yore ngaluenga ai mesio ole vala awina matua faya unga ia mbole cholo fanga le jacho pol kalame mo urua matua faya unga ile nei jula ole avi avi ya ia tachonu wafaa mae ya ina le jacho wa unga ia le klausina ole jacho phase 5 ile bo wana bo ia vi ia le tua fafjai le fi au fapea ona au mai ya mesio fo yole nei fava yaso umotua matautia umori mauta mai jia unga ile mawalungo le levo watata la ye la apostolo le umpo le jua a mol mau jamai dia onga fai mai ese laval tata langa e fai a onga ma fai fia ole umpo le jua a ese le tata la ina e ofisa yo la apostolo ma perfecta ole umpo le jua fai sina ma walunga tele a pela le tata langa e ma jua le salam ole javita e fas fuma le lua ma le salam le limas fuma jasi oka oka e a tata la e ma jua fai a onga ile levolo ya ila ua a yau mai ole le fo a i a ioe Ya vi ia le tua e te tonu, o ilava ila tau fapea o na mafuja mai le nei jula. Ya o le aviafi le tatou porkalame ilunga o lau telefoni o lau laptop o lau leidi o. Awa ne ingalo ia nje oe le a onga le nei, fafisho tae le messenger bencha madua fai a onga. Ya umo showa vanoa e uma la susa le ya, e uma la susa jayao, ya o la susa yo na tua atu. O le a mata e fo le phase 6 o le si level lea, yo o le fo wa yo le taulanga male anga poni, matau jia a. Ya wa ya onga ya fafso taile la messenger page ya alolna fainga ta ya je o fafso ta mai ya le tanto o visa ole o fa fi juli malima tasi fa lu an tasi lu o fa fi juli malima tasi fa lu an tasi lu yo numero na tanto o visa tato fa le fa zara lau ya te vala o mai ya pe fa pe e te fi a wa to tonu le onga a Ia renga tafo ilea olo ye fole awa unanga matua fai a onga ia I Samoa sauta vale te vea malanga I Samoa sauta vale te fia fialo yai maua ta vale jau ngo fie mo oe maua le ta vale selau lima sifu jala jau ngo fie tele le jau mo oe fa ma ma venga fo ia o malanga antu I Samoa ele ngata I mo meo ta vale o masini o loli ele ngata fo ilea ia mo meo fale ie manufoa ma na ye yola awa unanga lea ia alta mama le jina io e fafso daile la messenger page ya ngafa tine jali ngafa mese fuli tina ya fa mo mo ngafa yo ya mo me fa ya ainga o maliu mo meo yo o tu fa ta singa o aina reunion ya mo fa la ie la tala jali lima sela u janga jal fa la ie telele na ya fa solo mai lo le to sela u lima sela u fa sela u male lu sela u janga jal lima se fulu janga ta sela u janga ja mo fa la ie so se to inga sa se jamana o ai I se chau chau ngo fie tele mo o ya ya fa so tale la le la pe ngai lungo le Facebook ya ona e maua lea ya o nisi fo I fa matalanga a ya o ne ngalu ya joe lea onga lena I le vayazo a sau a esel vayazo lea sau a o na tu atu a ya e mole tu fo I a lo fango le jajo proklame ya na yo manto matua vale anganga ya o tele a mese fo ya le vale tua ya lele a mese fo le novo yalo ya o lo fa peo o na tausia le lafu ma mole fa gazai vila wut ya mole atu lo fanga ya te olua matua vale anganga a mese le ia la zilanzi o le kalesia e vila wut ya mambole zifo yoro fango le jajo polklame le ne julao le aviafi ya imatua malolo manu malo ya isha ako yoje badea male jina ya javai badea male nofo yalo ya vi ia le tua mese fo ile sunga lfa fengainga ya tiuna ya yoje badea mese fo ile fale tua ya elisi male e kalesia e Gwenville mole ato lo faanga yo le jajo jalo fava mo ya te ojo uma a ya jajo ya ile jajo wavanoa le nei ya e mole tofo ia fa monianga o le aso fa nau o le afine ia jesi ia ile vaiaso le nei le aso lulu a io ia afine ia vi ia le atue nei tausanga I tele ua ia foa ia je oe au ne ngalo ia je oe na e fa pea ona e testify ana po ile upa le atua au ne ngalo ia je oe na o le fa lele ai fa tau nuu a ilo vala wina ma lo calling io e fa tau nuu I don't just talk
and put in action. Ah, ole mesili na na jawa ya fa manuyaju ya lofanga ya lo wa sofana ula finele nei ile nei tu la ole afiafi ya ya ta jonu la to mo fa pe na fa mana tu ina fo ya so soi fo ma so fa na ule ne va ya so ya fa manuya telele tu ai tau sanga ya wo ya fo ai ilo to soi fo ai meje o so ma jo wola ya tu lunga jelo lu ma sa sa ya fa fa fi ya jo le tanto ta lo fa fa mo ya te oe ile nei fo jula ole afiafi ya ti. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Yale jamile tanjo ube chava zala lau nei uwa joe ono tue fitu minu je ona jale o lei julai lima tue fitu minu je ona jale lei julai lima ya te jonu ya utato chau nuk mai fo ile si uyo le jato pol kalame ya ile nei fo I au au nangal jato jalo fa fa mo ya ile nei fo I jula o lea via via ya mo lea jolo fa ngal jato pol kalame ya I chufa fine ya mafana mo la tuta jo lua I tutono ni usila me se fo I jamoa ya ya ile angale leyo le tua mo lea jolo fa ngal jato pol kalame mo jo uma a ya te jonu samoa so uan tunu bele ya Tai tonu, ya tapena fa le nganga I tatou, ya mole sapan jo le jua, I le anzo a jayawa, ya ele ngata fo I lea, ya manuye jele la matanga vo yo le vayazo, ya le fa ausuina tu fo yo naifa nau, ya wa onga me se fo ya, ili neo tatou matua, matutua I malu o tatou fale, ya ele angalele, ya ele file mu o le jua, ya tatou uma a, awa ne ngalo ya jou, ya le tatou wa onga le na, ya e tatala, I le aso sa, umala sale, ya saunei a ono tua, fa be te fi a wai lea onga, ia fa fiso ta ila ia leo le mesa nta page nga fa tine tari nga fa mese foli tina ia fa mua mua, ia mo show wava noa ili tanto wa onga a mta utia le ubwa lea jua, fa pia ona tatala, ia ili ne ya onga a, wale fava yazo ia ole tato wa onga lena a ia le ne jula, ia sa mozo wa junu bele, ia wa foi ni se fa le tonu foi ole au unanga le tato ta lofa fa mo, ia te oza mo le ne jula ile tato por kalame o fa nga zolo le tato por kalame, ia te Jonu, ya e matua anju, ya anje o jo, ya o afo ini fale jonu, ya o mayele angalele, mayele file muo le jua, ya e fapea ono mangalo e fo ise fale jonu, mangalo e fo ise au au nanga, le au ale tato cha lofa famo, ya ya te oe samoa ile neitu la o le afi afi ya te jonu, ya tato felo ai fo ile vayanzo a zau pe atu sa ile alofa malangalele yo le jua, ile temi lava le nei le jula e fase ia pa ia le jula e lima, au au nanga le tato cha lofa famo, ya itu tonu. Nole ayo Liverpool sini I ause jalia ya le to au na le nei fa to nole tato ta lo va va mo ya le to ungo lifu ya lo filisi tau tu a tu mo o sa mo ya I le nei fo I I tula ya ta tonu ya me le anga le mal fi le mo le jua fa le mo tato and God bless you all.

Yeah, you got joy, I got joy, we all joy from God, yeah. Me ele jua, yeah, ilo na lova, malo na ngalele. Yeah, ile ne vo in jula, o lea so to nai. Yo, yeah, te jonu, yeah, sao jo maua. Yeah, se amatango le nei vayazo, ile lova, male manui, o le jua. Yeah, samua jo wa jonu bele, yeah, le ne vo wa jatu toi. Te loa ivo ilungo beau, ma ngalu ngalu o le ea, ile ne vo ya so to nai. Yeah, ile jato por glame ma zani. Yeah, ma le jula, vaza, ia pa, ia le jula, lima, ya. Ya vi oso to na ita jazzy ya vi ale lo va malanga le le yo le jua ya ila na bule va soy fu lo to soy fu mezo zo man do wola ya ile ne watato to ya udia mai fu ya le ne fu aso to na ile tato por glame mazan ya ile tato ta lo va va mo le ne yo ya fa fi fi anju ya je o ja moe e longo longo pu ya li fo ile pa ia male mamalu jo da jo wan to no a mese ya le ayo le lau mua i sini ya se tani ya fa pe ona papa awai ya le pa ia male lau jelo jo da jo wan to no o zamo ya le tatu ta lo fa fa mo le nei au e au au na ya te o zamo ya male lau mua Liverpool sini ya se tani ya wa fo le mana wa fo fe au manga luenga le nei ya so jo nai ya le nga jo fo ile ya o le nei fo i va ya so le atau mo va ya tu ya vi ile lo fa male anga le le yo le jo tonu ya sao to maua se va ya zo fie fie ma le manuia ile joa ya fa mai upo le peze we joy yo e tato joy tato fie fie fa tasi ya ile alofa malanga le yo le joa na ya laifo ile nei jai au ave sao faftai ile joa ile nganja ile au taimi uma mai tula uma o fia ngai oe ma ngaluenga lunga voi ya o to tonu o ta vale to tonu malo ta jo vale yo ya wane ngalo fa mumo le joe me uma ta jo je vaya ya ona manuia leo po fe la vai cha nga yai fa mo mo le tua ya e le chau ma jaina le chau nu mari u ma nu ya yo fu fu nga umma ya fa pe o na fe nga yai vo i mai cha jo umma ya i le nei va ya so le a chau ma va ya tu ya fa ta ro va ju ai la jo umma lava fa pe o na ma fu cha mai le nei jula le cha jo proclame ya o le cha jo cha lo fa fa mo le nei e tau tu ma au na ji a je o sa mo ma le ayo Liverpool sini ya u se cha ria ma le jula va se ia pa ia le jula Lai Lima. Yo, yeah, this is our local radio station, 89.3 to GLF.

Ya fa pe fa jua mo mel ta tu proclame le nei jula o le aviavi. Ya e fa talo va tu. Ya le ta tu talo fa va mo ya i au ona jofia le jua. Ya ele ngate tu tonu ne ya tu nu a mise fo so ta tu wa tu nu bele o zamoa. Ya fa talo va tu. Ya ya tu tu uma la va sunga fa fenga ya mo la tu fa le jua. Ya i so se fa ta fa ta u langa i via. Yo ya e ta tonu ya sa o tu mo se va ya sofia via. Ya o se va ya zo manu ya mai la lo fa ma nga le leo le jua yo fia lava va bea ona fa vale le maluai ya la ufainga luenga tuto via le jua ya o to o lupe fa lele ya sa fa bea ona tuina ju le jua e tala ina lo na fina ngalo ya fa talo fa tu ato to uma lava fia lava to mo mel ja to pol klame ya e mo le ato lo fa ngol ja to ja lo va va mo ya i so ngai fa fia ngai nga mo la to fa le jua ya la inga za le vi so se fa ta fa ja langa ya i to tono ne ya tunu me se fo i so ja to wa junu Belle o Samoa. Ya fatalo fatu fo ya la do uma va bea ona mau metato por gala mele nga jai to do no loza ya me se fo ya o lungo lau telefoni o lau laptop ya me se lau le jio fa longo longo ya o le da do por gala me nei o le talo fa fa mo fa pe ona tu ina tu ilunga ya o le tato you know when you go to the app you go to a community radio plus app or 893fm.com.au. Go to Community Radio Plus app or 893fm.com.au. Yo, United Mobile, Tato, Jalo, Fafa, Mo, Ya, Tautua, Dwai, Ilpa, Yamal, Mamalu, So Tato, Want to know Bele or Samoa, Ya Fatalo Fati, Lato Uma Lava, Fape on a Mo Mel Tato, Paul Galame, Ya Tatonu, Yas out to Mo Sevayas, Sofia Via, Sevayas, So Manuia, Ila Lofa, Malanga, Leo, Letua, Ya Ofoni, Fale Tonu Voi, Ya Ole Neva Yazo, Ole Atauma Vayanto, Ya Awane, Aveni Fale Tonu, Le Neva Yazo, Ya Mame. Tu ta iai lo fia fia yoi malo pese malo ziva ile jua yo ya one mena tutupu tutono falvenga luenga ya ta ti tutono falvenga luenga ai awale au mai tutono tato ai nga wa ya fiai ya le maftanga ale tina mal tama mal fa na u tutono ai nga ya fa pe fo i sa fa pe ona hi umale fia fia male manuia lo waso le neva ya so fi au manga luenga ya fa vitai ale tua lo na lo fa malo na anga le lei lau pui puinga ya ilo to so fua a elenga dailea yo na yo tato matua matutua i malu o tato fale ya ele neva yaso a fafta ya le watau ma vai atu le malu lu ya le vo wa saule tau mafana fana a mana ya le tala ya o le tau le ne yazo ya e mana ya mai le ile tura ile tia o mana ya le mafana fana o le tia ya o le vevela o le ne yazo e tolu se fulu tigiri le mafana fana a ya mana ya le ne yazo ya ave ne yo tato matua matutua inoue Il paka e fa ta famo fa zavili aile. E a fo wa, yo, ya via le tua, ile tau wa ya umai le tau mafana fana, a. Ya, ile e fa a, fa peo na fo, ya fo ile malosi, ya, ile tino, ole ma fau fau a ya la to mo fa pe na ma futa mel da to por clame ile ne jula o le af ya fi e fa ta lo fa ju ya le ta to ta lo fa fa mo ya te o to ya le ngal ta fo ile na yo ta to o tina a lo fa ya le faiva o le fa ju a inga ile fa sa un yo fa na wit ile o nga ile ta ya o ma le ta ya o ya ole mo mo ya ju ile o nga ya ole sa un yo la nisia ta mai ti ya me si o lunch ata mama ti na matutua e totono maota malawa. Yo, ele faingo fie ya li tiute fa li tina e totono le ainga. Ah, se ilonga wa mumoi uma le ainga, mumoi le fanau. Ia fatu a maua lea o se malo longa li tina. Ah, ia fa talofa, fa pitua tuele tato talofa va mo ya itina uma lava fa peo na faya le faiva o le fantu a ino le tapena ino o le fanau o neyo tatu ta mama tina matutua. Ia ai mese o le ngase senga o mea tau mafa Ia awale au fai ngalu wenga. Ah, iyo, iya. A mawa la lo tutongi. Ia au ne ngalo iya te oe. O na awe se seleni li tina o le a inga. Ia wa oia o lo o fai le fantu a inga. O le fasu o so a ina. Le ta mao a inga tutonu o tato a inga. Ah.
Ya le tai me le tanto office of Azala launei ya le wa luas fu majasi minute je ale July 5 luas fu majasi minute je ai le July 5 le afia afia yo fi alavo emo me le tanto por kalame ya tu ilunga te lue lue ma esa sa ya o fa fi fi aku le tanto talo fa fa mo yo fi ngai fo le pa ia mal mamalu so tanto wa junu ya fi fi nga ma tafa nga le afia fi ya wa fo le fa ai wa yo fi au mangaluenga o le nei vai yaso ya This is our host, Felizi Zamaeli, and this is our local radio station, 89.3 to GLF.

tango e ati ilunga o lau Facebook page ia o nga e tano le fafiso tai e tango e vili vai ai ia o oesa e maua ia le tato ilunga le talofa fa mo le pokalame I liva puisini iau se talia ia o na e tango le famatala iai ia le aunga o lau mai wa le talifo mai ia o inae au mai ai le tali mo oe wa tele tu ainga mai fa pia tato ayo mai le tino ai le ilo o isi tu ainga mai e mafua mai suafa e mafua mai fanua so o se tuainga mai ya ai le ilo ta jou le ave ta jou le fale mai fa mai fo mai wa kensa ya o le ale me o fatunga o ai le ilo e mafua mai e yai le a e tatau o na sei ma ave ese ya ona e maua le ole o le malosi ya fa ingo fie o le atua pe a e mala malama I le upua le atua a fa pe o fia ngai oi ma fa fita uli fa pe a wa le tali fo mai ya fa fisio ta I le messenger page ma tua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa ame se foli tina ya fa mua mua ngafa ya o ina e au mai ya le tali mo oi a ya oi lava ila tau fa pe o na fa fonga fonga mai fia ngai ma mai ma fa fita uli o le nei o langa le nei vai jau ya yai le anga le leo le tua fa malo longa le tua ya ya te o to u malava I le nei ju lao le fia fia tu lunga au te fa longo fa longo longo ti nga a o ma te kilele umpa le tua ya olo mafau fau wa malo si a au te mafau fau o nai te mai au wa te mai ai lava a umana te kilele mfale te talo wa e mawala malo si olo tino tango te kilele ua e malo si e tali le tua ilo fa tua tua malo tal tonu a ya this is our local radio station 89.3 to GLF. Your special name, Molly Jarro Vanga Jo Porcalami, Yalato Uma Vampere, Ona Fata, O Jolia, Ya Ito Tono Mau, Jamalawa, Mesa Foya, Ayong Asse, Ima Yolitino, Ilene Foy Vajau, Ole Soifuang.

Ya pesen nama moli fam jo jo ile jan jo alo vanga ya ila cho mo fa pe ona fa anja o jo le jo jo no ayo mo changa singa ze ya mese fo jo jo no malu jan jo ai a ya be ale ne jo la mo jo lo vanga jan jo bon glame ya ina yo man jo ma jo va ya o nga ya nga fa tine dali nga va ya mese fo jo ma tu tina fa ya o nga ya va mo mo nga fa ile nga jai le ya ole susunga ya au tu funga yo sia o a yo sua ya fa ampia ona ya izamo ya ile ituo matua faya unga ile tauma fainga fo yorenga luenga ai mesi ole vala awina matua faya unga ia mbole cholo fanga le jacho pol klame mo urua matua faya unga ile nei jula ole avi avi ya ia ta chonu wafa mai ya ina le jacho wa unga ia le klosina ole jacho phase 5 ile bo wana bo ia vi ia le tua fafjai le fi au fapea ona au mai ia mesi fo yole nei fava yaso umo tua mata ujia umori mauta mai jia unga ile mawalungo le levo watatala la ye la apostolo le umpo le jua a mo mau jamai dia onga fai mai e se laval tata langa e fai a onga ma fai fia wale umpo le jua a e se le tata la ina e ofisa yo la apostolo ma perfecta wale umpo le jua e fai sina mawalunga tele a pe la tata langa e ma jua le salamo le javita e fasu ma le lua ma le salamo e lima sfuma jasi oka oka e a tata la e ma jua fai a onga ile levolo ya ila ua a yau mai ol le fo a ia ioe ya vi ia le tua te tonu o ilava ila tau fa pea o na mafuja mai le nei jula ya o le aviafi le tato por kalame ilunga o lau telefoni o lau laptop o lau leji o awa nei ngalo ia nje oe le aonga le nei fa fisho tae le messenger benja ma jua fa ya aonga ya umo showa vanoa e uma la susa le ya e uma la susa ta yao ya o la susa yo na tua atu o le a mata e fo le phase 6 o le si levo lea yo o le fo wai o le taulanga male anga poni matau jia a Tia awa ya onga ya fafso ta ili la messenger page ya alolna fengata ya nje oi fafso ta mai ya li tanto o visa ole o fafi tuli malima jasi fa lua jasi lua o fafi tuli malima jasi fa lua jasi lua ya ole numero na tanto o visa tanto fale fa zara lau ya ite vala uma ya ya pea fa pea ite fia awa ito tono lea onga a Ia renga tafo ilea ulo ye fole au unanga matua fai aonga ia i Samoa sau ta vale te vea malanga i Samoa sau ta vale te fia fialo iai maua ta vale jau ngō fie mo oe maua le ta vale se lau lima sifu jala jau ngō fie tele le jau mo oe fa ma ma venga fo ia o malanga antu i Samoa ele ngata i mo meo ta vale o masini o loli ele ngata fo ilea ia mo meo fale ie manufoa ma na ye yol au unanga lea ia alta mama le jina io e fafso daile la messenger page ya ngafa tine tali ngafa mese fuli tina ya fa mo mua ngafa yo ya mo me faya ainga o le maliu mo meo yo o tu ufa tasinga o aina reunion ya maua fale iye la tala daile lima se lau janga jal fale iye telele na ya fa solo mailo le tau se lau lima se lau fa se lau ma le lua se lau janga jal lima se fulu janga ta se lau janga jal maua fale iye so se to inga sa se jamana o ai ise tau tau ngo fie tele mo o ya ya fa so tale la le la page nga ilunga le Facebook ya ona e maua lea ya oni si fo i fa ma talanga a ya o ne ngalo ya o le onga le na i le vayanzo a sau a ese le vayanzo le a sau a ona tu atu a ya e mole to fo i a lo fanga le jajo programe ya na yo manjo ma tu a vale nganga ya o tele me se fo i ya le vale tu a ya lele me se fo le no fo ya lo ya o lo fa pe ona tau sele la fu ma mo le fa gazai vila wood ya mole a tolo fanga ya te o lua matua vale nganga e mese le paia la zilanzi o le kalesia e vila wood ya mambole se foiro fanga le jana jo pol krame le ne julao le aviafi ya i matua malolo manu malo ya isa ako yoje patea ma le dina ya javai patea ma le nofo yalo ya vi ya le tua mese foi le sunga le vafe nganga ya tiuna ya yoje patea mese foi le fale tua ya elisi ma le e kalesia i Granville mole ato lo faanga ya o le jana jo jalo fava mo ya te ojo uma a ya o tatua ya ile jato wa vanoa le nei ya e mole to fo ia fa monianga o le aso fa nau o le afine ya jesi ia ile vaiaso le nei le aso lulu a yo ia afine ia vi ia le atu e nei tau sanga tele wa ia foa ia je oe au ne ngalo ia je oe na e fa peo na e testi testify ana po ile upo le atu a au ne ngalo ia je oe na o le fa lele ai fa tau nuu a ilo valawina malo calling yo e fa tau nuu I don't just talk
and put in action. Ah, ole mesili na na jawa ya fa manu yaju ya lofanga ya olowa sofana ula finele nei ile nei jula ole afiafi ya ya tajonu la tu mfa pe na fa mana tu ina fo ya so so fo ma so fa na ule neva ya so ya fa manu ya dele le joy do sanga ya wo ya fo ai ilo to so fo ai meje o so ma do wola ya tu lunga jelo lue ma sa sa ya fa fa fi ya jule da do da lo fa fa mo ya ti oe ile nei fo jula ole afiafi ya ti. This is our local radio station 89.3 to GLF.

Yeah, let me tell you what I love. Nay, oh, joy. Oh no, to fit to me no jay on a jale, lay July Lima, to fit to me no jay on a jale, lay July Lima, yat a tonu, yotato talk no, my foil, she, oh, your lejato, Paul Calame, ya ilene voi, our nangal tato, talofa, famo, ya ilene voi, jula, all leaf, ya via, ya molia, jolofangal tato, Paul Calame, ya too far fine, ya mafana, molato tato, lua, to tono, new sila, messia foi, samoa, ya yelang, leo, let two, molia, jolofangal tato, Paul Calame, mojo, uma, yet a tonu, samoa, so want to know, belle. Ya taitonu ya tapena fa leanga icha cho ya mole sapan jole jua ile anzo a jayao ya ile ngata fo ile ya manuye jele la matanga vo yo le vayanzo ile fa usuina tu fo yo naifa nau ya wa onga mese fo ya ile ne tanto matua matutu malu tanto fale ya ya le anga le ya ile file mu ole jua ya cho cho uma a awa ne ngalo ya jo jo ya le tato wa onga le na ya e tatala ile asosa uma la sale ya sa ne ya ona tua fa be via waile onga ia fa so taila ia leo le mesen chapage nga fatine taringa fa mesen foli tina ia fa mo mo ia mo so wa va noile tanto wa onga am tau tia le umbale joa fa pe ona tatala ia ile ne ia onga a wele fa va yazo ia ole tato wa onga le na a ia le ne jula ia sa mo jo wa junu bele ia wa fo ni se fa le tonu fo le au nga le tato cha lo fa fa mo ia jo sa mo le ne jula ile tato por kalame o fa nga jolo le tato por kalame ya tonu ya e matua antu ya nje ojo ya wafo ni fale tonu ya umayele ya ngalele maile file muo le jua ya e fapea ono mangalo efo ishe fale tonu mangalo efo ishe au au nanga le ea wale tato cha lofa famo ya ya te oe samoa ile neitu la ole ya fia fia ya tonu ya tato ufelo aifo ile vayanzo azau pe atusa ile alofa malanga le leo le jua ile temi lava le ne le jula efase ya pa ya le jula lima au au nanga le tato cha lofa famo ya itu tonu le ayo Liverpool sini I ause jalia ya le to ona le nei fa tonu le tato ta lova va mo ya le to un ali fu ya lo filisi ta tu a tu mo o sa mo ya I le nei fo I tula ya ta tonu me le anga le mal fi le mo le joa fa le mo tato and God bless you all.